Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi o bibia no doje afa. Enyom no so. Die be ba na ko. Friendly service and feeling na. Esu mi sadiso. Messi ama. Nemu men kan chobia o. E be ko konsa dia ye mia. Just